0: Gospel Hour on XFM.
1: Are you guys good for one more song?

0: FM.
1: FM.
0: Christian music now playing on Gospel Hour on XFM.

0: Exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lomo bangod sa discomfort o gasang constipation, mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups at adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kat na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
5: XFM 103.9.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pay.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako sa Rodel sa ang tanguli. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sampon Gold Coffee Mix na.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Sample Plus Gold.
2: Ito nga pala, sinilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sample Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: ng all-in-one sa presyong magkaan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
9: System Pain.
11: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix ang super nga kape.
9: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: XFM 103.9.

0: ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, so ngayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na matrini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
9: Santon Gold. Coffee Mix.
11: Ako si

0: Apple Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Santon Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. 6-6 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Sakit ng katawan?
4: Mag
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elbanboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
4: Talagang maaasahan.
2: Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
6: Edgar, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag dayon. Wala nang sakit ang akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatean kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: X FM 103.9.

0: Resist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Resist the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult a doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. X FM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na
0: warm. Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika. XFM 103.9.

0: Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Taig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: Strong Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Redel. Among kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Sonny Villanueva ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline. No,

0: Vitamin C. Ang Alkaline, the Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangita ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uan ko gid. Patsyag ko gid niya relax akon kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Pabili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samtong Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samtong Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Samtong Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nadatay ko akong lalas sa Sister Pain para diridiritso ang trini.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Santon Gold Coffee Mix.
12: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mapipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
12: Sigari, saka service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di-pagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM 103.9. Whisper.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ha?
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Samphone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Morning! Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Fisionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.
10: Samson Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas ng levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: XFM 103.9.

0: Mga katupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmin ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
5: Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apektado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akin. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape. Pero lain gijang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: Sobrang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuyan. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usaka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurug-kurug.

0: supplement ferment.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan kugid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
3: Samson Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka si Jan.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Nga pampapasgog sa aton nga tulad. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: garantisado maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Xanthan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit,
2: mag system pain,
4: muscle fever,
2: acute pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain,
4: mag system pain,
2: kangkarang pain,
4: fast and safe.
2: System pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
2: System pain,
4: mabibili sa mga butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw, kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Xanthan Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen and glutathione ka pa.
2: Xanthan Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: XFM 103.9.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. XFM 103.9.

0: Exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
1: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsa ibuot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Bastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagpili sa mga buki ka.
0: Sampon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahin.

0: Ding. Supple
1: Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort o gasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santhon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santhon Plus Herbal Oil. Kahit

0: sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa'y hatid. Senson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Senson Plus Herbal Oil, Sister Pain.
1: Ako si Sarah sa aking tutupan.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga bukika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Meribelisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: X.
4: XFM.
3: FM.
5: 96.7.
6: Yesterday's hits.
3: X.
4: XFM.

0: XFM.
1: 96.7.
2: Yesterday's hits.
0: XFM.
3: FM.
4: Ka-exciting, oy!

0: Exciting!
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi Santol 25.
4: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santol. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves, ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3, nga pampapasgog sa aton natunan, pampagana sa utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santhon, nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madami ta, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
1: Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
8: di mo kailangang magtiis.
9: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
8: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika. Santol Gold Coffee Mix.
13: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santol Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santol Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
10: Santol Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santol Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
0: Mga katupa, exciting!

0: XFM.
1: Yesterday's hits.
0: XFM.

0: Mga katupa, exciting!
1: Sa Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko, kaya madalas din akong inaatake ng doubt ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinubukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang doubt ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
3: Mission X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagi hapon na time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo nung yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kaya exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalas sa Sister Pain para diretso-diretso ang training.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yay! Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel Santapoli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
13: Exciting!
14: XFM.
15: XFM.
16: XFM.
15: FM.
16: 96.7.
17: Yesterday's hits.
15: XFM.

0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.
2: 96.7. Yesterday's hits.
0: X.

0: Vince, tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, pinasulang nga ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Struggle ko yung mag-host ako sa event, hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag-premium D3 Coffee Mix, ang solusyon may Santon kagabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-premium D3 Coffee Mix, mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty's

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Samson Plus Cold!
3: Landa Baga, sa Pandakan, Manila. Ito mong aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Samson Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samson Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
2: Samson Plus Cold!
4: Ang kape ko, Samson Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Samson, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
9: Turbo Food Supplement for Men.
7: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
7: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
12: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
14: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinas

0: Mga katrupa, exciting!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakidin ko. Ako pala, si Kathleen.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Sister Pain.
9: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit, gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang tulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen and glutathione ka pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Hala, ka-exciting!
12: XFM.
13: Yesterday's hits.
12: X.
13: X

0: FM.
1: FM.
0: 96.7.
2: Yesterday's hits.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
0: XFM.
1: FM.

0: Exciting!
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
5: Santone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Ayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Maricon, tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work, halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang

0: Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men.
2: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: System pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid balang ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Samsung Gold. Coffee Mix.
8: Ako si

0: Center. Mga balita nga una mo mabalhin. Tribong Mabalian Express. Balita labas. Kag-eksklusibo nga nasaga pinagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM Time, alas 6:12 sa kaaga, mga katropa, inyag Express Balita Sunday Edition. Sa 103.9 XFM Bacolod, petsa 6 sa bulan sang Setyembre 2026. Ako si katropang Ed Sese.
2: Kagako naman si katropang Wendell Balinario.
1: Yan nga mga nagapagunang balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa balita lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: American national nga ginpatay upod sa iyang living partner sa Dubagueta City ang ipaidalom sa autopsy. U.S. Embassy naghatag na sang pahanugot.
3: XFM News.
2: Anay konsehal sa Hinabaan na ginapoint bilang executive director for Visayas sang Office of the Cabinet Secretary.
1: 18 ka mga pamilya nga nasunugan sa Barangay Sumag, una nga nakabaton sa ayuda halin sa district office.
3: XFM News.
1: Sa Balita Nasyonal.
0: Express Balita. National News.
1: Saka sa presyo sang gatong at tob 5 kapisos, mabadyangan sininga semana.
3: XFM News.
2: Pagkakasalistahan kay anay DPWHO Secretary Bunuan sa mga akusado sa plunder case ang ginkabalak-an sa pila ka sektor.
3: XFM News.
1: Sa Balita International.
0: Express Balita International News.
1: Kapin 1,700 ka mga estudyante kag manunod sa Indonesia nagamasakit bakod sa programa nga libre nga pagkaon.
3: XFM News.
2: Alkalde sang New York ay nagpatuman sang mga pagdumili sa paggamit sang AI sa mga estudyante.
3: XFM News.
1: Tatun balita sa sports mga katropa. Ayala kag Jovic naka-schedule or natalanan nga magampag sinigadlaw sang Domingo.
3: XFM News.
2: Samtang sa ito naman yung showbiz balita, results sa Miss World aton karon Tokibond.
3: XFM News.
1: Katropa, ang aton ng mga headlines ang ginadulong sa inyo sa mga produkto ka makabulig at makahatag para sa inyong beneficyo, para sa inyong ikaayong lawas. Ini ang mga produkto sa Yes to Health.
4: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Go. Boost your immunity. Mag Santon Plus Go. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dara sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika. Express Balita. Dara sa inyo sa Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: Express Balita.
1: Katropa ang countdown sa katon balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Nasapuan ang bangkay sa isa kalapsag nga nasulod sa sako sa sitio Masawa Barangay General Luna Barwaso Toboso hapon sa Setyembre 3. Sandik sa investigasyon sa Toboso PNP, ginpalabot sa isa ka residente nga nakita siniyang isa ka sako kag may unod nga lapsag nga naputos sa bayo. Dabdang ang sako sa higad balay sang iya kaingod gilayon mga gindalang lapsag sa healthcare facility sang Banwa apang wala na sang kabuhi. Sa karon nagapadayon ang investigasyon sa kapulisan ako sa pagkilala sa giloy sang nasambit nga lapsag kag kabangdanan sang kamatayon sini.
2: Ginakumpirmar sang alkalde sa Banwasang Tubosong Aginbuno, buno hasta mapatay ang lapsag nga babae sang iya minor de edad nga Eloy sa Banwasang Tubosong kagahon sa Setyembre 3. Suro sa kay Mayor Richard Hauhuko, 17 anyos ang Eloy sang lapsag apang pagbunag sang biktima gilayon sining Aginbuno sa makapila ka beses nga nagresulta sa kamatayon sang lapsag. Dugang pa ni Hauhuko nga mayara sang 15 ka mga pila sang lapsag tugas ang pagbuno kag sa karon ara sa kustorya sang Department of Social Welfare and Services sa kon DSWD ang Eloy sang lapsag. Nagapadayon man ang investigasyon angot sa motibo sang suspek kag ginahibalo kung ini ang may problema sa paminsaron kag ginapatihan nga mayara man ini sang kahagugma kag desidido man kun tani nga ako nang lapsag. Kumadumduma nakita sang kaingod balay sang suspek ang isa ka sako kag sang ini ang ginlantaw mayara sang unod nga lapsag kun sa diin naangot pa ang pusod kag ara pa ang inunlan.
3: FM News.
1: Naghatag na sa panugot ng U.S. Embassy nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang American National nga ginpatay sa sulod sa giyang balay sa barangay Bajumpandan, siyudad sa Dumaguete, probinsya sa Negros Oriental sa Setyembre 2. Ang biktima, ginkilala sa kay Mark Duell, 72 anyos. Samtang ang giyang asawa ginkilala sa kay LC, 71 anyos, noon sa ay mga residente sa nasabit ka lugar. Sunod kay Police Captain Stephen Polinar, ang spokesperson sa Negros Oriental Police Provincial Office. Pukunor po, ilang ginapakigangutan ng embahada sa Amerika angot sa natabong insidente nga imbolbado ang isang American national kag natigayon man ang pag napakigangutan na ang imatasang biktima. Dugang pa ni Polinar, nagsabat ang embahada kag nagpagwasang certification matapos nga nagpasugot ang imata ni Duell kay padalom ni sa autopsy para matumod ang dugang pa nga mga detalye sa nagpaday nga investigasyon. Kung madumduman, nagagwas investigasyon ng robbery with homicide ang motibo sa krimen kag nagapabilin sa duwa. Nagapabilin sa duwa ang suspek nga nagsulod sa balay sa mga biktima.
3: FM News.
2: Dako pang duha ka mga high value individual o kon HVI sa gitpatigayon nga drug buyback operation sang kapulisan sa Purok Malinong nga barangay 39 siyudad sa Bacolod kagahon sang Setyembre 4. Ang mga nadakpan gid kilala kanday alias Sha 31 anyos kag alias Will 22 anyos sulun sa mga residente sang Purok Mahimulaton barangay Banago siyudad sang Bacolod. Ginlunsar sa Bacolod City Police Station 1 ang anti-illegal drug operation batok sa duha ka mga suspect kag nakuha ang isa ka gatos kag gramos ang shabu nga nagabalor sang 680,000 pesos. Nagagawa man sa investigasyon nga ang duha ka mga suspek ang aras sa likod sang distribusyon sang ilegal nga droga sa mga barangay sang 2, 3, 8, 10, 39 Banago kag Singkang Airport. Sa karon nagahunong nasa kustodiya sang kapulisan ang mga duha kun ang mga suspek kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: FM News.
1: Nadugangan sa 4 ka panibagong kaso sang American Swine Fever o kun ASF ang Bacolod City. Base sa datos sa Bacolod City Veterinary Office o kun BCVO as of September 3, 2026. Duha sa mga bagong kaso ang na-record sa barangay Kabug samtang may tigis ang kaso sa barangay Stefania kag sa random sampling kag ginimo sa slaughterhouse. Bangod sini, anong kabarangay sa Bacolod ang may kompirmado nga kaso sa ASF? Lakip din ang barangay Alihis kag Takuling na may tagduwa ka kaso samtang may tigisa ka kaso ang Bata, Granada, Estefania kag Kabug. Dugang pa, duwa ka baboing nga gintes sa slaughterhouse ang nagpositibo sa ASF virus. Kinapanumdom sa BCVO ang mga hog raisers sa apektado ng mga lugar nga paliguno ng ilang biosecurity measures agud mapunggan ang paglaptas ang balatian. Kinapanugyan ang ang mga nag-aatipan sang baboy nga gilayon nga mag-report sa BCVO kung may mga baboy nga nagmasakit o kung nagkalamatay. Samtang sa bayan sa probinsya, unang ginpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Bong Lacson kaliwat nga makapagwa sang baboy sang probinsya sa Iloilo kag ginulat pa ang sabat sa bahin sang Cebu.
3: XFM News.
2: Hindi pa matawag nga power crisis ang nagakatabo nga manual load dropping o kon MLD sa Visayas. Sunod sa kay Governor Bong Lacson, magsobra na sa tagtatlo ka oras ang kadaadlaw nga brownout. Amunay na magkabig nga krisis sa ang nagakatabo. Dapat lang magkooperar sa karon ng pumuluyo sa ginapanawagan nga pagkinot sa paggamit sa kuryente bangod mahimo nga magalawig pa ang manual load dropping kadaadlaw nga ginapatuman sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Nagapati si Lacson nga base sa mga ginpromesa sang Negros Power Providers sa NGCP ilang mapabalik kasi nga bula ng operasyon sang ila nga mga planta nga ginpaidalom sa maintenance period. Base sa advisory sang NGCP sa social media nga masubra sa napulo ka mga planta ang hindi nga makasupply sang kuryente bangod sa mga guba kag maintenance period.
3: Express Manila.
1: Wala sa kandom nga maging political kingmaker si Governor Bong Lacson na good magpili kung sino ang nagkakadapat nga magbulos sa iya sa 2028. Sino kay Lacson, ginatugyan niya gyapon sa grupo sang United Negros Alliance kay Love Negros ang pagsugilanon kung bala makahimo sila sa gyapon sa isa ka kandidato sa 2028 elections. Sabay naman sa barangay kagesca elections, suno kay Lacson ni sa kabagay nga dapat nga magprepararang tanan nga incumbent officials kag ang nagatuyo nga magpapili sa piyak sang lihok sa kongreso nga postponement nagapatin gobernador kakulangon ng oras kag mas maayo nga makaprepara na lang ang tanan.
3: FM News.
2: Ginapoint bilang Executive Director for Visayas under sa Office of the Cabinet Secretary sa idalom ni Benhor Abalos Jr. ang anay 3-term councilor sang hinubaan. Gibaton ni Tupas, ako ni Jason Tupas ang pag-appoint sa iya. Tinalikdan nga Setyembre 3. Madumduman nga nagubraman si Tupas sa idalom sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda sa kay Secretary Kiko Benitez.
3: FM News.
1: Ginpaislan ang anak sa barangay secretary sang Punta Taytay sa listahan sa mga benepisyaryo sang 20,000 pesos nga presidential scholarship grant matapos ang revalidation sang mga recipients. Sunod sa DILG Bacolod, ginapatuman ni Agud Malikawan ang posibleng conflict of interest kag masiguro ang scholarship mabaton sa mga graduating students kag nagkakinang lansang bulig pinansyal sa final ukon sa final ng listahan nga ginpagwas ang barangay. 5 ka mga scholars ang nakabaton sang tig 20,000 pesos ayuda kag wala na nalaki panganak sang barangay secretary. Nagpagwanas ang listahan si Punta Taytay punong barangay Cliff Palma angot sa 5 ka mga presidential scholars sa idalom sang bawat barangay makikinabang ukon BBM program sa diin ang tag sa isa ka mga scholar nagabaton sang 20,000 pesos. Sa nasambit nga lista, wala na laki panganak sang barangay secretary matapos nga liwat nga gin-verify sa barangay ang mga recipients sang scholarship grant.
3: XFM News.
2: Regional Tripartite Wages ang End Production Board ang nagpatigayon sang consultation kag may kaantanan sa kinaduso nga augmentation sa daily minimum wage sa Western Visayas, lakip na diri sa Negros Occidental. Sandig sa nabaton nga petition sa Regional Wage Board sunod sa RTWPB6. Spokesperson niya si Attorney Mark Dequino. O kung Dequino, ginahinyo ang dugang 250 pesos kada adlaw sa minimum wage. Nga kung mapurbahan, magadangat sa 800 pesos gikan sa 550 minimum wage sa rehiyon. Sunod kay Attorney Dequino, nga nagapatigayon gayon sila sa mga dialogo agud nga makuha ang opinyon sang tagsa ka sektor sa ginahinyo nga sa kasweldo apang wala pa nakasabat ang management sector sa wage hike petition samtang kabahin pa sa gihapon sang Negros Occidental sa RTWPB6 bangod wala pa naka-establish sa gihapon ang Regional Wage Board para sa Negros Island Region.
3: XFM News.
1: Nagpadulong sa Purok, San Jose 2, Barangay Sumbag. Sa Setyembre 4, si Deputy Speaker kag Bacolod City Lone District Representative Albi Benitez sa good madulog or magdulong sang food packs kag pinansyal nga bulig sa kapin 23 ka mga pamilya nga naapektuhan sa sunog. Nagatag si Benitez sang tig 5,000 nga pinansyal nga bulig sa kada pamilya. Sunod sa kongresista, iyang mismo nga personal nga kwarta ang iyang nga gingamit para sa pagbulig sa mga nasunugan nga pamilya. Patandaan, 18 kang pamilya ang nasunugan o kung 83 ka mga individual ang apektado.
3: XFM News.
1: Katropa nga ito ng mga balita sa lokal ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated.
4: Express Balita, dala sa inyo sang Cessna Pain. Pananakit sa lawas, i-Cessna Pain mo na. Cessna Pain, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika. Express Balita.
1: XFM time, alas 6:28 na sa aga, mga katropa. Kag, tiyo naman, yari ng kaundan sa aton nga balita sa national.
3: Express Balita, national news.
1: Ang presyo sang gatong liwat nga ginabulubantag magtaas sa masunod nga semana bangod sa mga tensyon sa Middle East kag Russia. Sunod sa lokal nga mga sources sang industriya sang gatong sang Biyernes, sunod sa oil companies ang mga presyo sang diesel 4 pesos kag 50 centimos tub-tub, 5 kapisos kada litro ang posible pagsaka. Sa gasolina, 4 tub-tub, 4 kag 50 centimos naman kada litro. Ini na nga mga pagbanta ginabase sa 4 kadlaw nga pagbaligyas sa Mina Plats. Sa Singapore, ang basihan sa presyo sa mga refined goods sa Southeast Asia.
3: XFM News.
2: Nagpahayag sa Kabalaka kag kakibot ang kampo ni Anay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa desisyon sang Sangdigan Bayan nga kakson si Anay Department of Public Works and Highways sa kon DPWH Secretary Manuel Buduan sa kaso nga plunder may kantanan sa ginalagar anomalia sa flood control projects. Sunod sa kay Attorney Ade Fajardo ang legal counsel kag spokesperson ni Romualdez, wala pa sang pahayag gikan kay Buduan na ukon sinuman nga engineer kon opisyal sa DPWH nga nagaangot kay Romualdez sa mga irregularidad sa mga proyekto sa pagkontrol sang baha. Sunod sa kay Fajardo nga magkahalanusbo ang pagkakasa kay Bunuan sa kaso nga plunder and graft nga iya nga ginapangutubang kaupod ang iban pang mga akusado lakip pa sila ni Senator Chinggoy Estrada.
3: XFM News.
1: Ang kabugusan nga utang sa pungsod noon nga gobyerno naglabot na sa bagong record nga 19.39 trilyon tubtob sa katapusan sang Hulyo 2026. Nagtaas ini sang 323.53 billion pesos o kon 1.7% gikan sa 19.65 trilyon nga na record sa katapusan sang Hunyo. Ini bangod sa pagtaas ang dugang paghulam sa gobyerno sa sulod kag sa luwas sang pungsod. Subong man ang pagluya sang piso kontra dolyar kag iban pang foreign currency. Ang utang sa sulod sang pungsod yara sa 13.11 trilyon pesos samtang ang utang sa gwa yara naman sa 6.28 trilyon pesos. Nagluya ang peso sa 61.32 kada dolyar sa katapusan sang Hulyo gikan sa 61.29 sa katapusan sang Hunyo. Bangod sini nagtaas ang balor sa piso sang porsyon sang utang sang pungsod nga gina-dominate sa foreign currencies. Ang utang na record sang Hulyo katumbas sa halos 98% sang 19.76 trilyones pesos nga debt projection sa gobyerno para sa katapusan sa 2026.
3: XFM News.
2: Ginhinyo ni Interior Secretary John Vic Carimulya ang Department of Education na gatuduan ang mga estudyante kung paano gamiton ang emergency 911. Suno Carimulya ang importante nga mahibaluan sa mga estudyante kung sino ang ilatawgan sa tagsakateon nga mayaras ang kalakasan sa sulod kagsagwa sa mga eskwelahan. Umpisa sa naglungtad ang mga insidente sa kalakasan sa mga eskwelahan sa pungsod, nagdeploy sila sa personnel sa Philippine National Police sa gwa sa Bulutuan. Bisan pang mga gwardiya sa barangay ang nagbuligwan sa karon sa pampublikong ang Bulutuan. Agod checkeron ang mga bag sa estudyante kag masiguro nga wala sila sang bitbit nga mga armas.
3: XFM News Express Manila.
1: Sa tropa ang aton nga mga balita sa nasyonal or balita nasyonal ang ginadulong naman sa inyo sang
4: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores. Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
3: Express Balita.
1: Countdown sa aton balita international.
3: Express Balita International News.
1: Masobra 1,700 ka mga estudyante kag manunudlo nga taga Indonesia ang nagbasakit bangod sa ginapatian nga food poisoning matapos magkaunsang libre ka pagkaon nga ginpanagtag sa idalom sang meal program sang gobyerno. Ang pinakaulihi nga insidente na record sa isa ka senior high school sa Lasam Central, Java sa diin 752 ka mga estudyante kag 25 ka mga manunudlo ang naka-experyensya sa diarrhea kag pagsuka matapos magkaon sang libre ka pagkaon sa Miyerkules. Kinpayag sa principal sa eskwelahan nga ginalakipan sang sunugbang manok na talupangdan sa isa ka food taster kang iban nga manok slimy or slimy at isiningagin panagtag. Magluwas sa insidente sa Glasem, 664 ka mga estudyante ang nagmasakit sa Siduarjo, East Java, samtang 49 sa Nanjuk, kag 237 sa Agam, West Sumatra. Ang ginreport ng apektado sa food poisoning sininga semana, bangod sini nagdangat na sa mga sobra 1,700 ang kabugusan ng kaso sa balatian sa separado ng mga insidente kung may kantangan sa free meal program. Ang National Nutrition Agency ang nagdumala sa programa ng ginlunsar ni Indonesian President Prabowo Subianto sa nagdigat ng tuig agud makabulig sa pagkaon sa minilyon ka mga kabataan.
3: XFM News.
2: Ang siyudad sa New York nagpatuman sa isa ka tuig nga moratorium sa paggamit sa artificial intelligence kon AI sa mga pampubliko ka elementarya kag middle school. Amoy ni ang pinaka-istrikto nga tikang nanungod sa paggamit sa bagong teknolohiya sa mga hulot klasehan sa bugos nga Estados Unidos. Bangod sini nga pulisya at temporaryo nga pauntaton ang mga paggamit sa mga 40 ka mga educational tools sa syudad. Suno sa kay Mayor Zorana, Ma'am Dani, kinahanglan sa mga kabataan ang personal nga giya gikan sa mga manunudlo kag interaksyon sa mga kaupod nga estudyante agud makatuon. Ang pulisya nag-apekto man sa 600,000 tanan ka mga estudyante tubtob sa grade 8 samtang ang mga manunudlo naman ang kagpinili nga mga estudyante sa high school ang ginatugutan sa gihapon nga maggamit sini samtang ang mga mayor naman ako ng mga mayor nga kompanya sang AI pero sang Google, Anthropic kag Microsoft wala pa makapagwa sang pahayag tuhoy diri.
3: Express Manila.
1: Ang aton nga mga balita international mga katropa ang ginadulong sa inyo sang
4: Express Balita Headline. Express Balita Headlines. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Express Balita. Dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
3: XFM News. Express Balita.
1: Oras mga katropa, alas 6:36 ang aga. Ato naman padulungan ang aton na balita sa sports.
3: Balita sa sports. Balita sa sports.
1: Natalana naman o kung nakaschedule ka magampang mga katropa sa atong tennis, Filipina tennis star nga si Alex Ayala. And puntirya sa karon sa Pinay Netter nga si Alex Ayala nga makabawi sa iyang amiga nga si Iva Jovic, no, sa Amerika sa ilang liwat nga pag tuos mga katropa, no, sa third round, no, liwat nga pag hampag nila sa third round sa US Open, no, sining adlaw mga katropa sa Arthur Ashe Stadium sa UST Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows, New York. Alas 7 sang gabi, mga katropa, dito sa New York. Alas 7 naman sang aga, derisato na pungsod. Natala na ang ilang hampang Ayala kag Jovic. Kung sa diin, nakataya din ang ticket para sila duwa pa sa fourth round. So, medyo ipaigadanay nila, mga katropa, no, ang friendship sa duwa kay competition. Siyempre, friends sila sa Gabon, pero ini sa ka-competition. No, masuben galining si Iva Jovic. Siya nagurutog daw po dyan daw nag-live last time kung sa din na mag-shopping sila. No? But then anyway, mga katropa, no, speaking of si kay Alex Ayala, may isa ka-anay tennis star naman, former world number 4 nga si Greg Rudzki, oh, nagkomento nga si Alex Ayala ka, no, getting better. Padayon nga nagasagad pagida, no, kining tennis star naton nga si Alex Ayala kag potential may or kun may potential nga kaya labuto ng highest level, no, sa women's tennis, no. Si Gregory Rudzki, mga katropa, former world number 4 kag US Open finalist, ang actually nagprepara naman, no, para kay Ayala, sa Ayala banya kag nagapating ang Pilipina, no, may ara ikasarag, no, na mangini isa sa mga top tennis players sa women's game. Nadumduman niya nga sang siya ang 23, 24, 25 anyos pala ang ining former world number 4. Wala ko no sang rason nga makayanan ang world number 1. Good luck, fire para sa aton nga tennis player nga si Alex Ayala, mga katropa. Daw fan ako ni Alex, ano? Anyway, alas 6:39 sa kaga, mga katropa, ang aton nga sports news ang ginadulong naman sa inyo, mga katropa, sa aton nga produkto sa Yesu Health. Yari naman, katropa, no, kumayara kita sa ano, Santon Plus Gold, no, ang aton nga Santon Plus, mga katropa, no, arada sa Gyapon, sa market, no, pabakal sa Gyapon ang aton nga Santon Plus capsule, no. So, ang Santon Plus capsule naton, mga katropa, no, ang mayarasag mangustin kag moringa. Kung ang Santon Plus Gold, lima ka mga ingredients mayari sini, mga katropa. Ang aton nga Santon Plus capsule naman, amon sa nauna antes pa man nagguwang aton Santon Plus Gold. And available ini sa Gyapon sa market, mga katropa, no. Para sa mga katropa natin nga luyag, magdaming gila pamadyag, no, makalikaw sa mga o ma-prevent ang ginatawag na alta presyon, o kung makalikaw sa ginatawag na problema sa blood sugar level pagtaas ini, no, kagiman pang ginabatyag, mga katropa, makabulig gid prevent labi na gid kung optan mo sang proper diet kag exercise ang ini nga food supplement, mga katropa, sang Yes to Health. Alas 5:40 o alas 6:40 sa aga, mga katropa, diyo naman para sa aton nga showbiz balita. Anong latest, katropa Wendell?
3: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Mga katropa, nakoronahan na ang bagoyang Miss World 2026, mga katropa. Matapos, naging patigayon ini kahapon, mga katropa, September 5, 2026. Sa subong nga tuig, nagdaog, mga katropa, ang gikan sa Dominican Republic. Naging tikoronahan, gid kagabi nga Miss World 2026. Ang pangalan niya si Joe Harry Mula Dominguez. Ang pangalan niya, mga katropa. Samtang, may ara man sa mga continental queens wala labot sa Miss World gid, no, may ara sa Miss World Europe ang nagdaog sa Miss World Europe amo ang Spain, ang sa Miss World Asia ang Malaysia, sa Miss World Americas ang Brazil, sa Miss World Caribbean ang ginpili Trinidad and Tobago, ang sa Miss World Africa South Africa, pag sa Miss World Oceania ang Cook Islands. Pero sa buong mga katrapa, Dominican Republic ang ginkoronahan kagti pag-uwi ni nga corona para sa ila. Samtang ang representative naman sa Pilipinas tigin pasidunggan man. Although nga wala gid siya kalambot sa top 10 finalist gid abi, pero ti kanami man niya sang performance. Kay ti madumduman ta to ang una to niya gani nga do nagtrending siya sa iyang festival costume kay pandanggo sa ilaw ang iyang national costume again sa out mismo niya sa Miss World stage. Pero ti although ginobra niya best, ti wala siya nakakakuha sang corona no, kay si Dominican Republic ang ginkoronahan kagabi nga Miss World 2026.
1: Okay. Alas 6:42 mga katropa, ginakabahin sa katon nga programa, agatod showbiz balita mga katropa. Kinadulong sa paborito nga habon ni katropang Wendell. Ano ganit paborito mo habon, katropang Wendell?
2: Yes, mga katropa, ang atong paborito nga habon, ang atong nga Santon Plus Herbal Soap. Ang atong nga Santon Plus Herbal Soap ang makaprevent gid sa early signs of skin aging. Wanap gid gamiton adlaw-adlaw sa bugos nga pamilya. Makadula man sang germs kagamoy sa aton niya nga lawas. Wanap man gamiton mga katropa kay tong wadya sa bugos nga pamilya ini ang makabenepisyo gid sa aton niya mga panit. Ang aton niya Santon Plus Herbal Soap, and of course may isa pa kita kahabon sa aton naman niya nga mga mahilig dira sa glutathione and kojic. Mayara naman kita sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Kinang mga produkto sa Yes to Health mga katropa, sarang nyo mabakal sa mga butike sa inyong lugar online. Of course, dami kung ikaw makabisita sa aton Yes to Health store, kaya rada ang kumpletong pamalaklon. Makapamakot ka pa kay Miss Angeline, kaya rada mga katropa. Sa mga benepisyo ka makuha mo, alin na sa aton ng mga food supplements, no, mga produkto naton, produkto sa Yes to Health. No? And nangadlaw gali sa Domingo sa bulang Setyembre subog, at the same time opening sa Binuluan Festival sa Talisay. Aton nga ginatambyaw mayo aga sa mga Talisay noon. Sudad sa Talisay and Happy Binuluan Festival opening din subog. Alas 6:44 sa aga mga katropa. And katropang Wendell, mahilig ka sa mga soup. Diba, usually kung magkato ka mo sa restaurant, restaurant siya, poko kanay, order ka, maulad ka, pila ka minuto, antes po man maanong ano. Mostly ang iba niya ma-serve sa mga soup, no? Mm-hmm. Ano pinaka-paborito mga soup? Mushroom soup.
2: May corn.
1: May corn. No? Subong naman niya, isa naman sa kilala mga katropa no? Sa mga restaurant, ang ginatawag nila nga bird's nest na soup. Oh, katilaw ka na siguro din, ba? Kung kisa may corn man na bala. Pero ang bird's nest mga katropa, no? And doon line man na ano kisa mo, style na pagluto mo, kisa may corn, kisa may ano to, egg, may quail egg, na ito, medyo mahal man din mga katropa.
2: Pricey man siya.
1: Oo, pero kabalo ka mo bala mga katropa kung sa din nag-hanigun eh. So, yari ay mga katropa, no, kilala natin, pakilala natin sa inyo ang actually, sa din gidya halin ang ginatawag nga bird's nest nga soup. O sa paano ni nagsugod sa din ni naghalin mga katropa. Kung nakakita na kamo sa ginatawag nila nga sa aton nga balita special, no? Sa aton nga ang pispis nga ginatawag nila swiftlets. Na, kita mo na, swiftlets kung tawag nila da. No? Sa Tagalog niya, balin sa sayaw. Abot kung diri sa ato, no, nung tawag nila sa inang pispiso, balin sa sayaw o kung bird's nest. Kabalo kayo ni Katropang Wendell, gina-create lang nilang ilang nest gamit ang ilang alaway. Abot kung pares na sila sa mga pispis na makita mo sa, no, sa mga simbahan, di ba na? Di ba? Ang iba niya, gatapik lang ng ilang ano, gatapik lang ilang nest, no, sa mga walls sa simbahan. Abot kung pares na sila. Pero ini, ang nest nila mga katropa, Ariel, halin sa laway nila, over time, magatigan niya siya. No, dapat daw puti na siya pero gatiga na siya pero
2: dubutong.
1: Oo, na. So, ini nga ginatawag nilang swiftlets po sa Tagalog, ya Balinsa Sayaw, no. So, may aram man galing diri sa Pilipinas. Kag diro ko no naghalin, ang ginatawag nga bird's nest soup sa Pilipinas, ito ang ini nga swiftlet tukod Aerodramus myrnsi. Isa ka endemic species nga makitaan sa Luzon, Mindanao, Palawan, typically sa mga mountain slopes, no? Or sa mountains, mga ano, Zilina. Pero I'm not sure kung nakakita ko bisa mga, kung magsulot ko bisa mga simbahan, ambot kong pares na sila, magsulot ko bisa simbahan, na tingala ko, wala, galupad lang na sila sa sulod sa simbahan, tapos makakreate sila sa gilangan nest mismo, sa mga walls.
2: Ambot mga bricks lang, no?
1: Oo, oh, hindi ko kabalo kung pares na sila, no? Wala sila gagamit sa, di ba, ang ibang space, malagaw, mangita sa
2: twigs.
1: Mga, na, oh. Mga twigs, mga balahibo sa ano, kikets, mga puno, dahon,
2: mga hilamon.
1: Pero inigali ang mga ini nga mapispesyalain sila mag sa laway ni sila gagamit sang ilang anong laway nila ginagamit nila para makobra sila sang ginatawag nga nest nila mga katropa, no. And sa dirang nest gali dira naghalin ang ginatawag nga bird's nest nga soup. Kaya nga inang daw nest nila ang ginagamit nga lakot gidya.
2: Kinilakot gidya gidya.
1: Oo, ang mutong mismo nga daw. Abi din sa atin
2: na nila. Oh,
1: dari ganit man, mostly do itlog, di ba na? Oh, pero ang inigali, dila nag-originate sa sinang sahis ang pis-pis mga katropa, no? So, ini commonly, nag-inhabit limestone, sa mga limestone caves ko, no? No, mga karst formations kag sa mga coastal cliff ledges, no, sa archipelago. Dito sa atong pungsod present na sila mga katropa, no. So hindi nga klase sang species amo nagari nag-create sila sang nest nila. Ang nest nila edible, makaon, no, from solidified saliva sa laway nila kung sa karon gina-harvest ni sa mga tao, mga locals, no, kag mga traditional climbers. Ang tawag din sa aton busyadors o kun buchaudors. Pero sa muna yung abi ko yan, ang birds na siya daw ginimoy mo lang.
2: Ako naman abi ko man nga, like pang utan lang kaga itlog niya, ano.
1: Tigali, halinggid niya mismo sa tawag nga, ano, sa ilangan nest mismo.
2: Pugad gidya.
1: Pugad gidya. Sa takot ni siya. Pero natin, kung makita mo, di ba, mag-count, kaya may aram ang gito. Ito medyo, ang butan, do medyo gami siya, no? Nga sa nga lakot sa, ano, sa sopas, mga katropa. Sa bird's nest, kaso. Mahal pa, di ba lang, may presyo ni. Pero tungod sa kadamuon, sa to siguro, mas mahal pa gini. Pero sa buong tungod sa kadamuon, sa sining, kadamon sa kasi mga pispis, kasi siyempre damo man sila mag-produce, eh, masarangan na yung presyo. Eh, nadira na galing ang atong bird's nest gasup, mga katropa. Alas 6:50 sa aga, katropa Gwendel, sino daw mga katropa natin nga nag-upload sa atong programa, sa atong Facebook page?
2: Yes, good morning. Say later ni Sir Lloyd Davales, mayong aga. First na tamil, kumanda si Tita Daisy. Kag ang atong nga mga dog, ano kada aga, mga nagpanilhig dira sa may Tubangka Elementary sa kay Tita Salina Traje. Good morning. Mm-hmm. Good morning man sa kay Sir Jilwin, mayong ano, aga. Kag happy Sunday. Sa kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning man sa kay Bonbon Acosta, kay Sir RV Chris Casiris, Jovi Sarge Amudente. Good morning. Ning garantaw sa subong sa aton,
1: no,
2: sa kay Mamay na si Dora Dumipig, sa mga taga Punta Taytay, sa Moms Punta Taytay. Good morning kay Ma'am Elvira Gilugo, si Randy Santisas. Good morning.
1: Ayo, salamat gid gamad mo mga katropa, no. Again sa mga taga Talisay, mga Talisay noon.
2: Yes.
1: May lang pagselebrar sa inyong aminuluan festival. Nagaupod ang bugus ng katropa sa XFM Bacolod sa pag-celebrar sa Minuluan Festival sa Talisay. Amo naman yan ito mga katropa, mga natipo natin ng mga balita, kagipormasyon para sa inyo, sinigaga sa atong programa Express Balita Sunday Edition. Ginadulong sa inyo sa mga produkto nga makabuligid sa inyo yung kaing lawas. Mga produkto sang Yes to Health. Ang aton nga Santone Plus Gold.
2: Aton nga Santone Vitamin C.
1: Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Santone Plus Coffee Mix.
1: Ang Vision X Plus.
2: Aton nga Turbo.
1: Ang of course, Cess the Pain.
2: Aton nga Santone Gold Herbal Tea.
1: Santone Plus Oil.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Ang Santone Plus Herbal Soap.
2: Aton nga Clear Skin Herbal Soap.
1: Para sa nagogyon nga Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang Ed Sese.
2: Ako naman si Katropang Wendell Balinario.
1: XFM News.
3: XFM News. XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kissing!
12: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
11: Oh, yes!
12: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
11: Mas lalakas ka pa!
12: System Pain!
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa agad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalasan. Sister Pain para dire-diretso ang training.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
18: XFM Cebu,
19: XFM Bacolod,
20: XFM and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
21: Sumasa inyo on air and online.
22: XFM Network Philippines,
23: nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita
24: sa anong sulok ng bansa.
25: Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9.
26: The secret of health.
27: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santone Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
28: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santone Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy, overnight.
0: Santhon Plus Gold.
28: So kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabat siya kung ginagutom ka kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Santhon Plus Gold.
27: So in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw. May alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D. No? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
28: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasis sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep

0: kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o kung premium D3 kag Santhon vitamin C. Mm. Isa ka purpose, sinabalan mo Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
1: Santhon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: At least ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
1: Santhon Plus Gold.
2: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinaka namin sinimainance pag pagtulog ninyo ang Santhon Plus Coffee Mix niya mo, ang coffee for all nga waya caffeine.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang Santhon Gold Coffee Mix, premium D3 coffee mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
2: May collagen kag may glutathione. Pero as much as possible, ang aton sining rekomendasyon, Doc Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
0: Di ka damo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Josel, nga, why man sila yung problema? Tulog. Tiyara, ya, makasiling kita nga, nga wala, nung blan na ito nga, why oras ang pagpangapi, ah? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josel.
2: Oo.
0: Kati, magluwas ng may glutathione, kag-collagen, yan mga beauty ingredient, Sir Josel. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man na ganyan sa may mga diabetes, Sir Josel.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Talisa nagapulaw mayo galining Santhon Gold Coffee Mix, Doc Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic, and spirulina. No?
0: Makabuling, Sir Josel. Kapin pa tindi magin na ton manager. Bisan na ito ka-discuss diri, Sir Josel, nga dapat magtulog kita sa gabi.
2: Oo.
0: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ton. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josel.
2: Mm.
0: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igin sila sinima trabaho.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Oh, that's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo isang coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-ubra.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo, no? Ti, may malunggay manada.
0: Mm-hmm.
2: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agad itong hindi ka mo matamaan, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid ka mo iya, Doc Leo.
0: Kagting isa nga daan sang problemen kung na nagapulaw ikaw, masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka, na affectado man ang emotion nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josel, ang Santhon nga lin sa mangostin, kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga muling mayor nga sangkap sa nga to, sa nga premium D3 coffee mix.
1: The secret of health. Santhon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santhon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
1: VisionX Plus.
4: Ito ay may lutein, pentacarotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon na ako ng tilawan ng kape. Laingidya ang sabor sa Santhon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa.

0: Properties,
1: Sanson Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mag-iisang labos ka.
2: Exciting, bro!
3: XFM 103.9. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Nga, XFM, kid, how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Eh, nami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
2: Ay,
3: wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap ka sa mga balita. Blabos sa nami, bigit sa mga DJs na lakad.
0: Wala isang konkreto nga sabat. Wala isang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how, kita, pa.
0: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid, how?
4: Timo!
0: XFM 103.9. XFM 103.9.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Nakapan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon kag vitamin D3.
9: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo bang kusina ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ah, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Sigari mo, saka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
16: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Exciting!
20: X!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM 103.9 XFM 103.9.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM
1: Bacolod, and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon

0: Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
3: Check.
1: Visionex Plus?
3: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Sister Pain.
8: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain News. Sa one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
7: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Tropa, sa Mayor Rowena Lopez Nizares, ang Talisay City, para sa 2026 Minuluan Festival.
12: I would like to invite you to our 27th Minuluan Festival. No, it begins on September 6 and ends on September 10. May ara kita mga events sa aton, of course, public plaza. Kagyara man kita mga events sa aton new public market. But of course, ang aton pinaka-exciting na mga events, G22, they will perform. No, they are a P-pop group. They will perform on the opening gigs ang ato na Minuluan Festival. And of course, Kamikasi is also coming on September 10 at our public plaza. So, watch out for our schedules. No, magkadamo, ipuno-puno sa events ang ato na 27th Minuluan Festival. Thank you very much.
13: XFM Network Philippines.
14: Mga katropa,

0: FM. Kamaturan ang salandigan sang kadalakayan. Kadalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Kunin yung upo ng bata, tapos may balay ng impapirma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Pangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki natin nga tayo para mati. Welcome na sa pagpangalaga diriwat rin sa Bullseye. Sunday, mga katropa, kumusta? Ang pira ka mga uturan ta sa tagsa ka mga lugar, panimaday, aral sa ilang kalantuan sa sating panahon mga katropa, mga biyan. Kabay pa ngayon na okay na no? Ang aton nga Domingo. Sa sining panahon, ara ka man sa mga sitwasyon, ara ka man sa mga kahimtangan, katropa, pasalamatan ta na nga kita may ara Japon may gina tamasa kita nga kabuhi. Petsa size na para sa bulan sa Setyembre, 2020 size mga katropa. Irabutong lamay na adlaw ta ho. Kamuda, managtapos naman, magtunga-tunga naman September. Pwede ka malong kung anong ang posible matabo in the next few months mga katropa. Just ready lang ta ha sa mga posible ng mga pagbag-usang aton ng mga gawi tungod sa mga pressure financial. Kinanglan lang dyan Pilipinas sa Pilipino mga katropa, mga inflexible kita sa mga nagkalatabo sa palibot. Kasi hindi naman malikawan, no? Kinanglan magulo budget kita. Kinanglan mapaigwi-igo ta ang aton nga kita. At kinanglan nga dugang-dugang antaman ang aton nga gina-income. Kaya para mabuhi man ang aton nga pamilya, mahaltas kabuhi. Mumala ng inspirasyon ta mga katropa, no? Subong lang tinaas ng gintanan ng mga babalabalaklon, presyo, petrolyo, kagiban pa. Amo rin aton nga medyo ginabulo-bantay-bantayan. Kami diri sa XFM, nagabantay man kami sa mga possibly adjustment sa mga presyo nga ginabakal naton sa matag-adlaw, pagkaon, bugas, ang aton nga ginalauman nga maayong panahon o kung nga season, kahit Christmas na, may ginalauman kita ng mga maayo nga mga balita sa sining panahon. De katropa, mas maayo nga maging handa kita, no? Base may mga adjustments, base waita kabalo, base sa unang tinatamasa mo nga grasya, hindi mo na matamasa subong, pero okay lang na. Importante katropa, may kabuhi. Importante, may ara kita sa panamugnan. That's why, kung may trabaho ka mga katropa, subong pasalamatan tan lang na. Tungod sa kapiot sa pagpakabuhi naton, kinahanglan ta magbaka-baka. Kinahanglan ta mag-giho para hindi kita matam-an sa mga nagakalatabo o kung sa mga sa mga krisis nga nag-epekto sa aton nga adlaw-adlaw nga pagpangabudlay, mga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, mga katropa. Kumusta ang aton nga mga kuturan sa mga merkado publiko? May ngaga. How are you doing? Kumusta lang nagapulo pang apil ng Japon? Sige, kapi-kapi ng tanay. Para baka istorya-istorya sa mga bagay-bagay, no? Sa aton nga pag-sugalaw sa adlaw. Agap lang kuno mga katropa, mga elders tayo nag-experience na gano'n mo. Kantos kapihan. Hindi gani, nagpulo pangapi, istorya-istorya, pinaka-istoryahan subong ang eleksyon mga katropa. Hindi ang aton nga ang eleksyon mga katropa sa kamara, nakasulod na first, second reading. O ita kabalo kung ano ang madason sini. O ita kabalo kung ano ang magiging resultado sini. Pero mga katropa, ang aton nga mga kauturan nga daw kadala ganun na gidla. Ara na, nag-boilo na. Mga tapulin, kita ta na. May mga kandidato na nga gusto magpadlagan. Grabe no? Bisan ano nga sitwasyon mga katropa, ginahambal ta nga, uy, ang aton pagpakabuhi parang gulong ng palang. Minsan sa ibabaw, minsan nasa ilalim. Pero sige lang ah. Importante, ready lang ta. Basi mga tabo pa ba ng eleksyon ah. No? Basi matigayon pa muna. It's dua ka bulan nga preparasyon, no? Ati, tara. Pinakamamalita at tututukan sa buong mga katropa. Pagsakar man sa petrolyo, big time fuel increase, no? Ang aton nga ma-experience by Tuesday. Brace yourself. Big time naman eh, no? Nagligad to, may ara sang pagsaka o kun pagsaka nga tag 4 piso, balikan sang tag 1 piso, way kalabot piso nga nubo sang presyo. Balikan naman, bawi naman dayon. Subong ginalantaw mga katropa, kapin 5 ka piso ang posible isaka sa aton presyo, sa aton presyo sang gatong sa Pilipinas. Tanaon taman ang latest development mga katropa sa barangay elections, no? Kumusta ang aton nga mga kabaranggayan, sa aton nga mga kauturan nga naga ano, nagabulo-bantay-bantay man sang dalagan sang balita sa pinili ay para sa 2020 o kung sa para sa barangay NSK elections, no? Kabalo kita, may ara kita sa pila ka mga kauturan nga naga naghulat sa possibly adjustment naman, no? Sa aton nga adlaw-adlaw mga katropa, eleksyon ang muning permi gina ginaistoryahan sa mga barangay kapitan, sa mga aspiring kagawad, mga SK naton. Ang SK bala subong gisto ga intraman sa dalagas politika, ga amot man sila, oh, ga ano man sila, ga banat man sila. Kung may issues kapitan, issue man ang mga SK, oh, ara sa mga barangay. Terrible, no? Samta mga katropa, ari naman duwa ka mga high value target mga katropa, pila ka mga personalities na kuwaan sang Shabu mga katropa na kumpiskar sa sining ginakabig natin high value target ang kapin na 680 mil pesos nga valor sang illegal nga droga, kag namonitoran na nagli sa ato mga kapulisan, no? Dito sa Purok Malinong, Barangay 39, Bacolod City mga katropa. Si Kontaman karon ang aton nga latest development sa dalagan sang presyo sang aton nga plitihan. Wala ihan adjustments mga katropa, wala ihan sang mga pagbag-o sa sining panahon nga ang aton nga mga ang gatong naton for 2 consecutive weeks katropa nagsaka na for 2 consecutive weeks man nagnubo, pero kung ikumpara mo ang pagnubo niya halos wala katunga sa ginsaka. Binbalosa naman ta karon sang saka naman para sa Martes, ginalantaw 4 tugtob 5 ka peso ang isaka na naman. Sige lang, oh, anhon tara karon kiti ari kita sa Pilipinas, why ta sang mahimo di, no? Wala ta sang mahulat na gilanta. Ari pang clamor mga katropa, istoryahan taman ang mga nagakalatabo nga rotational brownout ba sa mga lugar dari sa Bacolod, ginalauman ta mapagwa naman ang NEPC, no, sang update sa mga rotational brownouts mga katropa nga ipatuman sa sining panahon ini matapos nga ti sama-sami pila nakadlaw mga katropa nag-issue sang yellow and red alert ang NGCP, no? May kakurangan sa supply sa kuryente dari sa aton nga sa Visayas Grid, no? Ti ang gina-expectar natin di may mahimo ang aton nga DOE, pero ang DOE mga katropa nag-hatag man to sang ila commitment, no? Before December bro. Pila ka mga update mga katropa. Ari pa, no? Vice President Sara Duterte gindagdagan sang warrant of arrest sa tatlo, no, ka counts of grave threat sa presidente, sa first lady kag sa former house speaker mga katropa, kag kahapon nakapost na sang bail bond.
1: Times.
0: Nakapiyansa na ang Vice Presidente. Di ang tao, ano naman siya, nang tunga naman ang tao, angot siya ng issue mga katropa. May mga supporters kinaghambal nga illegal kag political assassination ang ginahimo sa Vice Presidente. Kag nag-issue, nagkanto naman to sa issue sa impeachment nga balilati ang 16 is right number to convict sang aton Vice Presidente, pero it's far-fetched nga malapot sang aton nga mga senador para i-convict gidman ang Vice Presidente. Lantaon tara, samtang mga katropa, Department of Energy nag-committer nga matapos na ang problema sang rotational brownout before the Christmas day. Amo rin karo mga balita aton nga ilustrestrehan, aton nga talakayon sa aton pagpakaraga din sa Bullseye mga katropa. Damo sa mga kulturan ta nga medyo naipit sa sitwasyon subong, no? September ho, mga katropa, daw matunga-tunga naman, no? Kapamangkot, ang pinakamangkulan ta, sige, September, wala agad sa ano ba? Wala agad sa holiday ba? Wala agad na pa-Hawaii ba? O November, November 1 na. Ang aton, ano, lantaon na, no? Ari pa, pinakamabalita naton sa aton patrol, mga katropa, lapsa, ginbuno, patay, sang iya iloy sa banwasang tuboso. Anong tira karon sa pagparagad nato. In the meantime, mga abyan, ang aton nga produkto sa Yes to Health, ginapahibalo namon sa inyo nga available sa mga drugstores malapit sa inyo nga lugar. Ang premium D3, ang aton supplement sa vitamin D, mga katropa, nga suportahan pa sang virgin coconut oil kag sang maronggay ara available sa aton nga mga merkado sa aton mga butika malapit sa inyong lugar, no? Mangkot ka muna sa mga barangay sa butika mga katropa, ti amo na ang aton nga ginapahibalo sa inyo nga ara da hindi na kamo magkadto sa mga dayo nga mga lugar, no? Pamangkoton nyo randa. Alright, premium D3 mga katropa, amo ni supplement naton sa vitamin D, masami nga makuha naton sa sunlight, sa adlaw, karon ara na sa soft gel capsule nga nagapabakod sang aton bones, aton nga brain functions, no, kag nagapataas sang aton nga immunity. Ang aton Santon Vitamin C, ang aton Santon Gold Capsule mga katropa, full pack ini sa mga ingredients nga nagapabakod sang aton immune system, amo ni ang mga vitamins kay kinahanglan naton nga gakadula na sa pagkaon naton, no, sa matag adlaw nga tanan naka para dasignan lang itlog, hotdog o instant noodles, no, amo ni kung masami ang pamahaw sa pila ka mga kultura naton antes pa man magkadto sa mga opisina. Pero ang problema, amo siya mga katropa, samtang amo na ang aton nga lifestyle, amo na ginakaon naton sa matag adlaw nga tanan, ang mga nutrients kag mga vitamins kag kinahanglan naton wala nagakadto sa aton, wala ginaabsorb sa lawas naton. Instead, ang toxin, ang mga chemicals nga ara sa mga chemical-based foods mga katropa, amo na ginaproseso sa lawas ta ti hindi na nami. Ang mangosteen nga nagakwa kita mga katropa, suplemento para sa pagpabakod sa aton nga pagpabakod sa aton nga lawas, aton nga immune system kontra sa infection, no? Para sa mga kauturan ta nga may ara na sa ginabatyag mga katropa, ang palaya, ang ibanto gapang it baniya sa palaya sinya para magdubo ang akon nga blood pressure. Oh, pero pila anay ka pang itanay antes mo na makuha ang eksaktong nga nutrients para sa lawas ta nga hindi ta maigo sang hindi magtimbuok ang imong kalamay sa lawas. Malunggay mga katropa, nagasuplemento sa mga vitamins, minerals, kikilanglan natin, garlic mga katropa, no, antibacterial, kag syempre, ang spirulina, anti-inflammatory, yung muna yung kikilanglan natin mga abya, no, para mabakod lawas natin. So, pareho naman ko, sa mga diabetic, this is best for you, para sa mga high blood, ng mga kauturan ta, this is best for you, Santon Plus Gold, mga katropa, mga abyan, okay? Kinanglan talaga padasigur ang aton nga supplementation, no, ang aton nga proseso sa mga vitamins, minerals nga kinahanglan sa lawas naton, pinagi sa pag-inom sa vitamin C. Ang vitamin C mga katropa nga ginahambal ko, amo na yung Santon Vitamin C, alkaline based ka vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, wala sang sakit sa tiyan mga katropa, swabe lang, ha? para nagapadasig man sang absorption sa mga vitamins, minerals, kinanglan natong lawas mga katropa para magamit naton sa aton adlaw-adlaw nga pag-ginaw-ginaw. Pabakal nyo na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar mga katropa sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drugs, sa TGP, ara man na sa Generica Drug Stores Nationwide. Kung may butika malapit sa inyong mga lugar, pamangkot ka muna kay base may ara manda mga katropa, no? Atun abi objective is kung sa diin ka mo, may ara man kita sa produkto nga pwede nyo mabakal. Okay? Para sure ball na gid lang, kung makakadto ka mo sa downtown, pwede ka mo kabisita sa Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa Vinco Building, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, mga katropa. Okay? Check nyo man mga produkto na tunda. Ara man da ang mga nanari-sari ka mga kape, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Coffee Mix, mga katropa. Aton nga mga kape. Ang kapita na iya, surbol na iya mga katropa, why na iya sang lain nga epekto sa lawas naton, no? Kaping iban, ginakulbaan base tumaas ang kalamay. Ang kalamay mga katropa, amo ni ang nagapabudlay sa aton mga diabetic person sa pagpangapi. Pero sa kape naton niya, ginagamit naton, ang sweetener naton da is natural sweetener, no? Wala sang lain nga epekto sa lawas naton, no? Stevia ni saya. Wala kontratempo. So kung gusto mo pagkape, pangapi ka, ha? Bisan pila pa ka sachet sa kape ang imnon mo sa matag adlaw nga tanan, ox na ox lang. All right mga katropa, 7:35 na sa mga panagkan naton sa aton paratuntunan dari sa Bullseye mga katropa. Paki-check naman sa aton nga XFM News and Public Service Authority, pwede ka mga katula, pwede ka makahatag sa mga comments ninyo, pwede ka makahatag sa inyo mga pagpainino sa mga topic o ginaistoryahan naton, pwede mga makapalapot sa mga greetings ninyo, no? Masahon tara mga katropa sa sining panahon, okay? May ari diyo ah, no? Mga kauturan na nga nakaaga pa, check in na sa aton nga programa kag naghatag na sang ilang mga greetings, no? Good morning sa inyo tanan, salamat gid ah. We have si Jessica Gonzalez, nakaamat-amat na nagatutok na mga katropa. Si Ma'am Riana Gestro, naka XFM naman. Kagdara sa Mayo di signal kuno sa Conalum, no, sa Himamaylan. Thank you so much, salamat gid. Kag hambal ni Pare Vincent Hambalia, Department of Energy, may aran na naman sang sila kuno nga ginahimo nga solusyon sa permila nga brownout ah. Daw mo ba na permima batian pa Sir Vincent na damo na sila ginahimo kuno, no? Elvira Grogo, may aga Junior Alegria sa Kapihan sa Overflow, morning sa inyo, salamat gid Junior Ramen Pamilya. King Kong alias Iget, good morning. Popoy Rivera, may aga, thank you so much, salamat gid. Randy Santisas, mayong aga, happy listening to Tuntun sa kay Randy Santisas Artiaga, thank you so much sa pag-upod sa programa. Mabot na mahimo ka mahatag kita na sa mga obligasyon nato mga katropa. Dugay dugay istoryahan ta naman. Ang pila ka ma-update naton sa aton nga palatuntunan sa aton nga talakayan, angot ni sa isa naman ka lapsag o kun iloy, no, nga ginbuno o kun lapsag ginbuno sa iya iloy dito sa Tubuso. Bo grabe man ang grabe man ang ginimo sa iloy man, no. 7:37 mga katropa. Let's take a break.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
5: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsunod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo. For them, yung nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
1: Ini ang Bullseye.
4: May isa kalapsag naman nga, isa kalapsag puro ni balita rin sa north kag south mga katropa daw lapsag ni mga kabataan nga ginikanan ho. Girimuan sa tinunto sang mismo ginikanan. Dito ya karon do kay mga katropa sa Kabakalan, may araban to ya sang isa kabata gintagpong sa amot swimming pool do. Ayo. Ano na ganatabo sa ila yaman? No? Mamero Jane, baliw ayo, may aga. Salamat, good morning sa inyo. Kumusta ang kulo kape-kape na ma'am? Mayara na sa mga libreng kape. Pwede ka hitch na. O, kanamon sa mga kauturan. Tang nag-apulo pangapi. Pagkatapos, yung mga balas yung, ariyo ha, bantay mo tayo na kami ha. No? Sa eleksyon, hindi pa kalimitan. No? Si Juan de la Cruz para sa pagkagawan. Sa counter yung mga balita mga katropa, with katropang Franz Andro Burgos Iloy, nag-ginbuno ang iya mismo kong lingon nga lapsag. Gawin mo na yaman, no? Detali ho. Tari mga katropa, with katropang Franz Andro Burgos.
5: XFM Live Reports.
4: Katropang Franz.
6: Katropang Irvin, nagpabili ni sa karon sa kustudiya sa Department of Social Welfare Development ang Iloy. And also, sa ano ba, bulig sa Women and Children Protection Desk o WCPD sa Manuas ang Tuboso matapos ni Matabuo at Irwin ang makasalid niya ng insidente sa kagahon sa Setyembre 4, no? Dito na sa Barangay Luna sa Manuas ang Tuboso na tropang Irwin. Kung sa Setyembre ang involved isa ni ka newborn baby lapsag kun sa aton dire nga nga babae ka tropa Irwin kag mismo ang iya nga Iloy nga nagaedad sang 17 anyos ka tropa Irwin maging himo ini ka tropa Irwin nga do ano ba hindi na nato ni ma-imagine bala no kun nga mahimo sang isa ka Iloy ang makasilid ni nga bagay o kung nga patuko nga butang katropa Irwin bako siya ning lapsag nga babae. Sa information nga na-receive na ako kay nagtingo kita nga makapag-idakot man sa Tuboso PNP. Apang do nangin masako siguro katropa Irwin kay tibangod nga ilalim niya hindi naman madali-dali wala mga pakigangutan. Pero dari kita nag-proceed with Mayor Richard Haukoko.
7: Oho.
6: Sa banwas ng Tubuso. Metro Parwin, gin-confirm sa ato mismo ni Mayor Haukoko nga natabo gid ang hindi na ni makusatod pa si sa ato ni nga normal nga pagpanginoino do hindi sa bala siling nga may pension bala nga matabong ini nga bagay.
7: Oho, oho.
6: Kahit si Metro Parwin ano lang niya mo, no? I mean, pasensya sa mga nagkakaon o sa mga nagpamawag isubong. Mm-hmm. Kaya na niya, Katropa Irwin, na niya sa karakter, bala sa sapat, ng mga pag-uubunag, bala nilang mga bata, niya na nakisaya, Katropa Irwin, na ginapatay nila mo.
7: Mm-hmm.
6: No? O kung ang ibang ganit, excuse me, sa nagkakaon, pamawag, sa nagpamawaliwan, ang iba niya, Katropa Irwin, ginakaon na mo.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: No? But kung ang butilingon today is, we are far more different sa sapat.
7: Oo.
6: Oo, kahit sa level yung Katropa Irwin, sa food chain niya, kita yung ara sa top mo.
7: Ara pinakataas ta.
6: So, and not only just for sa top kita sa food chain, Katropa Irwin, ang tao niya, may ara sa pag-insindi. May bala tiyagon, kanti ka Tropa Irwin, ang abansi kaya sa iban ng mga tinuga, makambal kaya mo.
7: Oo. Oh.
6: No? So, galing ka Tropa Irwin na tingalagin ang kalabanan
7: uh-huh.
6: o ang publiko nga nakumit ng isa ka Iloy ang nasambit niya bagay.
7: Mm-hmm.
6: Sa kagahon ka Tropa Irwin sa itong September 4, Webes, kay may isa ni Kuno ka Hitabo, nga doon nagkapukaw, gina rin mismo sa Kalinong, sa Balwas ng Tubuso.
7: Mm-hmm.
6: Pagka nasun nga adlaw, Katropa Irwin, or pag siya nagnablas ang mutong adlaw, ang kaingod balay sang sininga 17 anyos, nakatalupangod, nga may ara sang sako. Mismo malapit sa balay. Pero kaingod balay, yung maning iloy mong 17 anyos ni Katropa Irwin. Kadito ay nakita, ang sako nga ni, yung doon nag-agaw, bless and show niya.
7: Mm-hmm.
6: Pwede po, Katropa Irwin, ginlantaw. Pagbukas sa sako, dito nakita, Katropa Irwin, nga ang unod sa sako, doon may naputos pala sa tela. Why, tani, hindi talang ma-specify kung ano nga tela, bayo yes, man, o kung ba si Prapuda, Katropa Irwin.
7: Oo.
6: Kaya dito yan ang ginlantaw, na laksa galing unod.
7: Aha.
6: Uh-huh. Bata nga babae ni newborn baby.
7: Nako.
6: So sa kabakas ng kaingod balay, ito yung nagpakigangot ni Katropa Irwin dito sa mga residente and also sa barangay kag sa otoridad. Agod nga maimbestigahan ini kag matumod Katropa Irwin kung naglabot sa punto ang lapsag na sulod na sa sako kag damo dugo. Kung well, given naman na Katropa Irwin nga tikagunag sa isa ka bata at may mga dugo mo na.
7: Mm-hmm.
6: It's because nga doon na putos na siya Katropa Irwin sa inunlan, pablakon sa aton. And also Katropa Irwin, may pusot gina, sigurado, no? Paglantaw to sa kaingod balay, nakita iya na pasensyaliwat sa nagkakaon, ang bata na putos pa Katropa Irwin sa inunlan. Ara pa sa inunlan, ara pang inunlan.
7: Oho.
6: Duplasin, tayo na bala.
7: Mm-hmm.
6: And then, ang umbilical cord ako ng puso, ara pa. Pero galing kay Tropa Irwin, dogin kakibot gid sa mga residente and also sa otoridad.
7: Oo.
6: Nga ang bata, madamo sa pilas.
7: Ay?
6: Oo. Galing kay Tropa Irwin, ginaligar, ginbuno-buno sa iloy.
7: Nga, no man.
6: No.
7: Grabe.
6: So, based sa pagpapigangot na ito with Mayor Richard Haukoko, gin-confirm sa aton ni Mayor, kay mismong hepe, nagtawag sa iyang hepe.
7: Mm.
6: Eh, si Mayor Subong doon ang hepe na sang Tubuso man.
7: Oh, why yung hepe
6: now? Kaya ang hepe, hindi makakontak.
7: Ay?
6: Oo. Kaya kay Mayor, kita ay kito mas reliable pang information ni Mayor kaysa sa iyan na.
7: Oo, kay Waisa? Ay, naku.
6: Waisa, oo. Iga pabalo man tang maya pa interview ta.
7: Mm.
6: Ga respetar man ta kay text before man kita mag-call. Kasi siguro did man aton message kasi
7: basi
6: ta did man pa na.
7: Basi di. Pero
6: tama ini si Mayor kay Mayman kay nakasabat na dai nakatagyab lang sang detalyado lang ano ka parving information. Kasi mention sa ni Mayor Hawuko. Na 15. Ang pilas.
4: Ay, hira.
6: Tugas ng pagbuno.
4: Sus.
6: Gagos sa sinilapsag.
4: Huh. 15 ka buno-buno. Ano lang naman? 15 ka
6: Parvin, ha? 15. So, teka to Parvin, tay after to, dilayin ini nga gin tuwang Iloy. Ting baka, teka to Parvin, yung dala sa ila ng rural health facility, sa Banwa, sa Suboso. Eh, ano pa naman? Mano pa na bing baka, di? No? Why niya depensa sa galingo niya? Why niya kabalo kung ano na? Tapos, amuning natabo, di dimbawi ang gitong kabuing bata, bangot niya ginpatay mismo si Niyang Eloy, no?
4: Mm-hmm.
6: So, katapang Irwin, natigayan na ining umapos today isang notoridad ang Eloy, kag natukiba niya sa kaminor de edad. So, ginhibalot naman si Mayor, kahit siyempre, kung naginhibo mo na, may rason din na at Irwin nga natabuin na, eh, no? So, ginpahig sa ato ni Mayor, nga ginusisa ay man eh. Kagin imbestigahan ni ang nasambit ni nga suspect ang Eloy.
4: Oo.
6: Kun nga amuning ginhimo ya kag nabatas niya. So sa kinconfirm sa tani mayor ako nga gina check talaga sa Farwin kun may background ba na kun may linyada sila bisang mentally unstable ba na? Pamasalina, sabi na may detalye, sabi sa pangunahuna. May
4: problemas pumisaron, be?
6: Pero nga pa-parvin sa observation ko na ni New York, do wala man. But, dere, ito man ko, ta, basta nadumduman mo tuliga, dere mas makulod lang. Ito ba lang yung delay niyang lapsag is dalumbalay? O, kahit ibangot yung ka-parvin ko sa unwanted pregnancy, ito yan, nadumduman ta. O, tige, may mga bagay na mahibon ko sa isa ka babae, labi na ginabi sa edad niya, minor de edad, kung amo na ba lang natabo kay ti syempre una hadlocks kini kanan and also for a lifetime niya ang responsibilidad mo no diga pa pa Irwin gin confirm sa ni Mayor Hawuko nga hindi man kuno unwanted because of unwanted pregnancy kaya nga akat pa Irwin ang 17 anyos ni nga Eloy may nubyo nga 20 anyos katro pa Irwin kag desidido manggaling nga kuon ang bata. No? So, ti darana na ito, mapamangkot. Ano gitman di ang rason kung naagin patay gitding lapsag kay ni lalaki ng galing nga desidido nga akoon ang biktima to katropa Irwin after naging bunag.
4: Oho, oho.
6: O, hindi at siling yung bagod gitding patay ang bata kay di pag-akoon sa lalaki o kung panging solo parent siya. Gali, may manindugan, gali isang ginabusaw niya. So, umuli sa Krakatro Parvin, ginimbestigaran eh, kung anong hindi ang rason, no? Basi siguro, why na nadalab lang problema, bala?
4: Oho.
6: Eh, basi siguro, tanan nga bagay, after siyang pagbunag, yan sa bata, ya.
4: Oo.
6: Doon nagsink in, guro siya nga pinsar.
4: Oo, nga.
6: At yung 17 anyo siya, gaskwila, posible nga wala isang trabaho.
4: Maguba, basta mga
6: gaya. Wala ka ng ginikana ni niya, akik sa iya, kung ano man, nabato na sa ginikana niyang ining nabagay. Na tinaglabot din sa puntong ginpakaya niyang lapsan sa Tropa Irwin.
4: Oho, oho. Bali, ang pagka-ano niya, daw na matyagan niyo ko daw, guba, was na mlagos niya, muning niya meet sa pagkaguba sa buhay ko. Oo, di sa City Anyos.
6: Parang nga ako pa Irwin.
4: Pero nagbata niya sa iya lang nga, balay, kay Tropang France.
6: Oo, guro. Eh, matomato. Eh, kiti may inunlan, baka gara pang pusod mo.
4: Oo. Huwag man ka balong pamilyas na eh.
6: Abo nang huwag guro ni Belong at Farvin. Kiti, natingala man gani, guro, kay ang kay balay pang nakasapo sa biktima.
4: Ay, nako.
6: Sulod pa sa ako.
4: Ang tabo sa paminsaron sa Eloy ni man?
6: Gani man, ka ano gid bala, no? Masili na tabla nga, brutal lagi sila tabo. So, ano kaya Tropa Irwin, pamatayan, tadab lang yung payag ni Mayor Richard Hawuko sa Banwas ng Tubuso, ang otos hindi niya natabok, Tropa Irwin.
8: Well, may reported nung pagbubata, okay. It was yesterday. Allegedly, ginbata ni siya early morning, gahapon.
6: Okay.
8: And nakita na lang nga patay. Which ang nanay man isa man ka minor,
6: okay.
8: 17 year old
6: yes,
8: na siya. And suma sa pagkita sa aton nga local naton nga doktor. May mga stab wound po. So, more or less 15. So, amo to nga gin kaga nga aton nga DSWD.
9: Yes, sir.
8: Nga mapadalman gid sa insakto ang among nga kaso, no? Kun sumpong last nga tawag bago lang I think 30 minutes ago tawag si Hepe nga medyo na kompleto na manila ang for filing, no? Which ang nanay subong ara lang sa DSWD.
9: Okay. Dali, ano ko na mayor ang rason nga ginbuno yung batay na?
8: Actually, why is kwan mo? Ang una, mahabal yung ining wala ko, no? Siyempre, ka-deny siya.
9: Yes, sir.
8: Pero among ganito, ginhampamangkot ko man sa amon doktor kung may history siya of mental illness or something. Wala man, no? Wala siya. So, amo to siya nga ipakuan man po sa kuan may ara pa man to ipakuan man po sila hepe.
9: Okay. Oo. Bali, mayor, posible ganun man, unwanted pregnancy na, ano man?
8: May nobyo man ko no, no? So may nobyo nga daw okay man
9: nga man. Ano man, sabton
8: man, amo na. Okay. Okay. Ang ginambal man kay ni doktor nga nga, ginamo mo na. Sabton man gali sa okay. Nobyo.
9: Oo. Yes. Pero tanong ni siya, Mayor, kahit ang natabo ni minor siya mo, no? Pero posible niya, Mayor, naman dapat siya, no? Kay 17 years old na siya mo.
8: Yes. Oh, Daw, kung sa pagkasabot ko, daw 15 pataas, may salakto na.
9: Correct na. Oh, na. Kay may discernment na ang term na.
8: Yes, amo na siya.
9: Okay. Mm-hmm. Sige, Mayor. But ano ni Mayor, daw may bulay ka mo nga, ano man sa family, kaloy man sa bata. Anong bata? May lalaki?
8: Babae. Babae.
9: Magbubunak, pero arapang puso, dangot pa?
8: Pagkagwa, amo to nga nakuha nila is arap pa sa ang kuha niya.

0: pag-storyahay sa mga teams.
1: No, ako.
0: Muna, okay. Mga situation.
1: Sige, Mayor.
2: Oo, grabe.
3: Katropang Irvin.
4: Ako gusto ko dyan ngayon, Katropang Franz, kaya may mga postpartum, something bla, ang ato niya mga iloy, tapos bunat, no? Base may mga kondisyon man, nag-epektos pa minsaron sa iloy, that's why nahimo yan eh, ang isa ka, hindi insaktong buluhaton. Pero, mas maintindihan ta kung gintagaan kabuhi ang ining lapsag. Rather than kutilod mo ng kabuhi, damo abis sa mga tao kung gusto makabata, pero hindi makabata. Sa ilag, ingresyahan sila. Ati, mo na ginihimo sa bata. Subo lang. Subo lang, Tropang Friends.
3: Oo, oh, karagay ka to, Parvin. I think, ang hindi lang bagay, dapat ano malika to, Parvin, eh. Bululigan mo.
4: Yeah, oo.
3: So, bululigan ni eh. Kay subong daan, ang iban sa aton, ilabi na ginihimo mga alam-aron lang, mga pamatanon, bing, mga muli nga edad. Posible ka tarparin nga hindi man ni malayo sa ibang sila nga solusyon mo.
4: Oo.
3: Ang hindi nga din nga nahadlog sila ako na pala.
4: Hindi na blaka pa sa angkat ko bisaron.
3: Posible nga di abortion or which is the kuning timuon man. No? So, ano ni kakaroon ka tarparin kaya gina-investigaran ini. But, ting ini nga decision tayo nyo, kahit sa lahi ka ng Farwin, tood na ino, pero manabati ka ng Farwin eh. Kahit yung may discernment, yun man, muna na malasihan mala.
4: Oo.
3: Kaya siya mismo ang manabat sa ginimo, ini nga bagay. Si, ano siya, infanticide yung matabo ka ng Farwin.
4: Yeah, infanticide eh. Krimine siya. So, but since...
3: So, parehat na nga murder mo.
4: But since 17, shelter eh. Ang buto na mo sa nga itong DSWD.
3: Oo.
4: Okay,
3: muna na yung under custody, dira.
4: Ano niya? Mensahe ni para sa mga lamaharon ta. Okay sa inyo nga relasyon, mag-date. Kisa mga away pa kamusta ang ginikanan nyo. Ara resulta. Inulsol. Inulsol ka pa ulihi. Katropang Franz.
3: Katropang Irvin, no? So, ano man eh, mismo ang banwat eh, posible nga dumay, ano man, doon nag-isigar mo ito katong Farwin nga mag-attack sa bulig, ha? Ba't tiara na nasa karoon sa DSWD, no? So, sa WCPD, kung paano nila i-assess ang kaso, no? Involving Eloy, yung nagpatay siya ni nga lapsa ka sa Farwin.
4: Pero, amin, confirm ko lang katong Pang Francis, may gaya pa mag-quot, maliyo ka, ang Eloy ara sa shelter, subungara sa DSWD, Gander goes at intervention.
3: Oo, kagisa pati do ginimbestigahan ni sa WCPD basta minor kita pang remaining involved do under din sa jurisdiction sa WCPD ng investigation mo.
4: Oo. Sige Katropang Friends.
3: So, Katropang Irvin naman yung update ang nakabaw dito sa Banuas yung tubo sa liwati ni Katropang Franz Sandro Borgos. So, yung mga bukol-bukol sila was magtumar sa Santo Tasco. Para sa nagawagin yung Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
5: XFM Reports.
4: Oras mga katropa, it's a minute after 8 o'clock in the morning. Ang oras dala sa inyo sa Casino Plus, Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Mga katropa, ang pinaka mga update naton sa aton nga palibot, ginadulong naton sa inyo para makita nyo, mabatian nyo, makaibalo ka mo sa mga nagkakalatapo. Precautions, no? Ang ining hitabo dari sa buso, hindi lang ni isa, no? Hindi lang ni amuning na tabo. May mga kaso na para sa may mga kaso na nga pareho sini, no? Involving sa mga minors naton nga nagbusong early pregnancy, kag daw hindi nila mabaton tungod na guba, maguba ang ila pagpakabuhi, ila boss damlag, pero okay sa ila nga maglurerasyon, no? May ara magnobyo-nobyo, no? Nagakadto sa mga sobran na sa mga limits nila, and then eventually makahimo, makakomiter sa hindi pa nagakaigo para sa ilang mga edad. Resulta amo na konsekwensya. I hope tani mga katropa mangin lesson ini, no, para sa aton nga mga pamatanon nga ang bugso ng puso ara na, no? Ang ginahambal sang mga makitanta sa social media, maybe it's worth fighting for, pero